0: waju ni bon ma pegik wati ka waju bon le teder
1: yena du wego kany kurti mara yede da ma kenti ka kafen ye cho kany ni na na ra ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu pe na be pe ma cho cho piti ma be ba cho ka yu wer piti ma be
0: an bon le teder
2: mon ye ti ka ke lo kafen lo kar ma do red yu kok tu tale mon ya cho ne wen kun be ke no ya ki la cho wan tu me mo wego ku bere ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mera lonyo koga kira na chap kanti tiang mon gengen pete ang yang ngah mati ayak.
0: Awa mining ngejki galuang irum malamal. Manu teh kame cedero. Weho bedi piara buru ya bungan. Tony abij speak fama don ma pegik. Yeah, il tuane, kade tuwe kakenyo, speak fama. Piera borgu ya bongwe, tonda bitch, video mamegi, tuan mapikik.

0: waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la tada
1: yena du wero ken kurti mara ya de da ma ken diga kafen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko ana be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la tada
2: mo na ye ti ga pelo ka ken lo tar ma do re di ko ku tale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Jorong tiya koga koga mana agen ota mir lonyo koge chena chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ke
0: wo bining ech ki galuang I rum malamal manu te game te dero we ho bedi pierapuru ya bungwan ton me abit speak farmer bun

Ano ba yung way magkachulupira? Imbere ramo chulupi migi, kawag mo kog mano, bodluak mo migi. Keep yara bor, yung momento na beach, speak fama, duan mapigik. Wajuli chawa mo kene dari. Chawa mo kene.